0: yako na yetu na mo wodi fo asamu ko wakaso no mo ko one till seven akuka sel papa eni yanko asana wodia tu sel meko enti ubetumi etu na mo bi wodi akuma soje be ko urade ni
1: yes
0: amana ka chose ko
1: yes
0: ko ne ko ware
1: yes
0: ko ne ko bi adwuma
1: enso
0: na onyame kan
1: yes
0: ye free studio hanso a ubetumi afre yan it was 0556 17 87 92.

0: fenya mena
1: yes
0: o se o yo mu a o mo hwe na kitu afo no mo mo hwe no o hu o o mo hu no se o hwe nyame abae den ade na o bi a hwe nyame no hu no na ade o hwe nyame hu no o ye yim
1: dabi
0: na mi le yim
1: dabi
0: e je wo wo o bone a o ye nti e na nyame men bani ku toilet metiti ya ni yankupo
1: tem yes
0: sa uchi ben nyame na uja ni awaye nyina na kache wadi se wadi ku mi mabu fo mi mfu so ni mi mla tu
1: cheme
0: na cheme wakriya
1: oh jesus
0: wadi yonu kwa fose obetu
1: amen amen
0: sugwe wadi so
1: yes
0: obetu
1: amen
0: shisho wajin kwa
1: ni yes
0: shisho wajin kwa
1: ni yes
0: krabe me
1: amen
0: shisho wajin kwa na krabe de
1: amen
0: and you two wase shisho wajin kwa na krabe me Unibuto.
1: Now
0: grab. Order forward the diamond.
1: Now.